Se jodi a o fèch a fète. Men se bon nan foufoun nan bal la. Nou pa wèl men mwen foufoun. Se mwen kwal di nou sa foufoun ap regle nan bal la. Se te kwan koutan, foufoun a fète. Moun o pech an woyo. Men se mwen kwal di nou sa foufoun a fè nan bal la. Wè sa? Wè sa? Meni, meni, meni, meni. Wè sa? Meni, meni, meni. Gade, gade, gade, gade, gade.

0: O voyager nan mitan fis la. Ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e. Oi, oi, oi, oi.
1: Gade vou fon, kap mousi.
0: Oi, kon
1: te kwa zen wè.
0: Gade vou